0: Number 5 ko palo. So number 5 PR gaun din sa Beyond and Bridges, Abu the Real Man. The composition and lyrics rego sa Beyond ko mix master gaun din sa Bridges. Rest to listen sa number 5 PR.
1: Kiss Most Wanted number 5.